Wongwe mampala ba numa nangu tamjei muntu kana mwani yanga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampala ba niba lumi ma njagwangwa kuna luti tamjei muntu kana mwani nangu tamjei siandende tamjei muntu kana mala siandende wongwe mamba

0: Bediko mauka bilengile,
1: bediko mauka bilengile,
0: bediko mauka bilengile, bediko mauka
1: bilengile.
0: Aye, aye, aye, aye, aye, ki ufule namo makorto, badundu dama asgayo, le dululi me asgaya, isublawe me asgaya. Aye. Argaheni le lamenti la sang ukagaise anunni ma phadamai phadalu yenek nabi.

mole calanda donata arbitro chaman di nava bosham pipado le mama dano lenga maleko luka hova dana shira kona kucheta chata tamo karena jo serie mantulo jamula ki obo thago da shira zamnya uwe jata nal chaya na daga gatala khoso da nal da dana kanje la mara tu madure na de shadur sadur na dana dure na sorye dana chotio na shandu vachay malo ina aptraria punara bhama dana malko do jama kora kominye konte na di vodala bulo so kande bachara na ambi chokada sore kande dilapana ve to anna vaja dana sagana damo na te pa dana tawa kasare na gota bipa maitala shka kucha kama o sokal de sa tula damo ta dilapa dita jakya samula dana dita dika samara ke sipina damo na para bota bulua bolango da zariya dana dole na da bulong ka katukuna pala manche dina saluan to sai ke sa onda ya ke ondo karma ma goda bombena pada chakko dana jala wande sakala koina gantu tamano tubu me tau kase paira nana ni gere sai gari ke mare gela watan taran dirau ti terde se banga sumya mira para danga da da ki sonae damo to mato go zika da jal kya mai tubu she gura ka balya kuchya kana ki lenge ke didi gosta maya na gadia go de teme tia komara bawa sige balta ka da sa koira olia dro sheta kalo miri kalo ge goru olia dro sheta go da na one na di ne kawe to pe kana mai re silla sa ne go dai charma dala me ne go dai bolte sama tha ke tasi banagin bakka ki wadiya pappa volkana warata wachiya ga go chama ke tano atai na kirai na thuppa sanna ogata shuba kuma laita bala pate to nan santa mar to mala kire na kataka wa parote dana o banagin bakka ki wadiya pappa volkana warata wachiya ga go chama ke tano pula sa kadamita or ja wande sigana o shipping se na ga simole ga sana o paisi jame go na ga danga arza zale na o dadai mara el yoga karetan shara na utalai mara el yoga nani kachi mana o asena el yoga lega ama ketana o silaza tamaina volte samada ki o